0: 150 ak magitwe lego togit yolle gi gitioge en duge not number 1 inyo shiga 6000 Kenya shillings and *441#.
1: Inyo ro baro na nota na gararan ge betugul ki bagenge en baro na nota na genge nga genge ko lugo ye kimi ga sedi shela ina gere Karen nam jiga ga tagne nga 6000 kerge aka Sheila ga nam jiga ga 6000 Florence nam jiga 6000 agere ga ngetyo kina mama ga besa agimna tete ta ingele gi tema go to minyoro erge ito ak David nam jiga ga ne silingi shaja ta 6000 Julius kora 6000 karonde na nota na babe tabrani karibu asa go betia betugul ki bagenge en lugo ye kimi ga sedi shela.

0: ki gong tor to namung ki gong itara ini orang gunanya enggak rocky yang ada di jalur demo. Oh, apa ni sih demo? Nampak apa kahwin aja jangan. Atau apa kahwin buat apa lagi?
1: Kongoi misik rapat sini otan. Yuki bendi ki otan conference ki pruich otan. Tukul kore no otan. Nyum kabisa. Asikobit kebe pamoja en betuta braini. Kore no otan inegen. Asikobit eni onetan kuchi no otan. Ne giwendi eni onetan.
2: Oh yes. Sikotin Caleb mzee mwenyewe. Caleb gokwit pwana. Caleb kirwais. Caleb agenge.
1: Kale ne Caleb.
2: Imi Caleb mashinani.
1: O mi limberia.
2: Kale Caleb we. Ingen gingo. Kale mi. O mi Caleb ag the wife. Me at the wife Janet again the boys. Vale tulia ni kitong jeb kong anyo. Ingen ngap tinga ko jeb kong anyo.
1: Ehe, igal tu ba murwa ya tu jitu Caleb.
2: Nowadays Caleb ko dynasty.
1: Gele ko dynasty.
2: E vale ko ngo bune atak nini ne the bandits. Chugo tile sengongo shengap tinga in Caleb.
1: Ko gimi.
2: Ai kirwe Caleb.
1: O gitu am kange. Ike liao ke mi ko ani mi relax ani munyi we.
2: Ehe.
1: Ko ma bo hisi binge ko go mi baishe.
2: Caleb bwana za go kwete ka twe bamru. Leji tu ko shambamba.
1: Ale ko chara tan gebeni pamoja. Kwa kuma gele amenge yote ka conference kibro kibasi maisha ko duge na mangapi ni mikweni geni.
2: Kimi duge number 6. Kimi duge number 6. Ameje in fact we a movie chegi yok chin 600 shillings. Ko bi gata bi
1: ni buta genge.
2: Bi 1000.
1: Agwe ni ko duge number 6 ne gemi avalasa maichoki.
2: Mhm.
1: Ichi le star 4421 la baduge number 6 kebendi gap kirwa en beta bwaini. Eni onetan bomori lambol bobo yoti gap kirwa. Hey.
3: Hello. Nemye lema.
1: Nemye.
3: Namu na gete je. Ba ju tu ma ga zuna de tu de tu nye line yo te bi line da asa wa.
1: Ah, so my net nge ba gap kirwa.
3: Ya mune agre ma salve.
2: Ki jam mege.
3: Nang ko ma thama inde tani du ase ga ang garmi o bi demo. Kangnga ta ga bi ro gi we gi demo. Ka ka ga sil ko kyer urunda ne ko kangnga ka ma no ki nyu we ga ti ta o matin gulle le gi ki hir ta ga ma no na o te bi se ko i mi me bi chon. O ma ko ngen ma ma no gi ga cho ra. Ag chup ko ko nyuri. Tam ni ki ba bi choton ag chup ma lo ti ko le gi yo bra bi ni chi ko u nya ko u ni. Oga ange mama ni koga koga koko koko hoyi madebi esu boru ange kuni yakuni ah asu kopi tan konge tamili kuba bicho na kenyo ga tebi osa na kinyo ga ma gile lengi le kosi rito chito kosi rito koni la tobe chito an tomir mije kosa be lagi ni burta koga ma gile mu ama kuba ma konyo tamili kuba bicho na ako so amnyo e tapka konge tamili kiso amnyo e tapka ama no bi rito bi naga chigo gile mu kuba kunga lejo na ni kuba kuma otinyo ngalio na ke Sama ini tadi buat saya amgaru nuku mana?
1: Gonggo, ibu sama ini tadi ni anetian Daniel.
4: Eh, lemo?
1: Yey.
4: Eh,
1: lemo?
4: Yey. Ya puno lemo.
1: Kita mege.
4: Ya puno lemo. Kita mege. Amunya
1: sambil. Bye bye, you wait.
4: Bye bye. Nana lagi canggung kapi gua kapsa. Ya, uhi kasino anu.
1: Eh.
4: Mami cuci tu gak kita nela awam me. Bagaimana iya kita nak kuai we? Kau kau so mungkin tinjau ini baca apa pesawat kita mungkin kita ada nyawang kami cipta kau muka cipta ni yang cipta nyawang kau muka ke? Ile ile kau tu kau muka cipta kau dah niaya kau yang cipta cipta mungkin jauh ini baca nak kuai apa? Le logo tok ba som yo ta ka ting wo tok ra go auto ta wo ta su ga du ye ni ye ni wo ji la ne wo bot re tan
1: ko bot ne na
5: le ma salpe
1: yes bot ne na
5: o mu ne na lo ba studio
1: ki bye bye
5: o ne na no li ba ziri ya o ye na ga na na